0: Ah, mo register nkrofo.
1: Right.
0: Nkrofo nim turn up ni low and bibi we kesi we so cost wa Ghana na.
1: Say to na make us the ubono na media me jini say anko kesi. Because a time wa me meti you know. Then who say eh? Nti Africa ni na neba. Na yemi bibi kakra. Nti yamfane sa ochine bi ya ya ni who say the ubono ebe na etimi yai. Ama ni padodo na ako na ase yenso na ase ye ni emrike tufu one kese emrike tufu edi wumu na ukofom inti na fe ni ye yese na wana eba eno so ka ubi
0: right
1: na
0: ya do na
1: na sefe mifensiso
0: mifensiso wa
1: ok abusi ya fuwa ni amne ni pesi ya kampu wase mpaye abusi ya peni na sentia meka abusia peni no me de me fa nkosi obi de abaso na emu no ye hwe se de abusia peni owo ni nyuma ene ade a ese wo heso wo hwe tete no a na ne ma ye pepre ho a ye be no na bi ni ho na emu no na oko ene le si eni so eni nti na abusia peni adwuma a wo ye ne se wakwa hivye na se kubi beba ni achrebu siya peni fuwane se ubiya enke nofana mrantie emra na ubede ni wehu mrantie no ye ema ewo ebusuye ni munu wana ebe wono wana eye busuye ni dia niemu mema ebe uwe ebusuye ni munu dia wana ye ma wana su kubi ebusuye mu eni nti se BBC fie waa eno wana babe sumu wane papanom niemu wano yeka ebusuye nankasa nkasa dia ema anu ewo hono ena wane wu ena busuyano itimi etre bidimidi ya mfatu huwa bima ami dimu bima ami wudu diodine chimi ensa wudu nike echile wudu juu sena ama busuyano emu wado enu inti sana etie na emu edu doni nina ano ni ya fe wafanuma

Ebu eya ho sentwene. Yafunu a emu ato na ebue. Onyankopon amam agbane bi ato na so sesia. Meseji wa yarisan. Ti wa wore. Akwento pro no ebue. Ejuma samna ayade no nyame wa siesie sabre. A uba no ohu wate. Mese unni alo. Obatna se. Mese wo yire no batna so kunu ohu.